0: Bobby, bom. Que é me é batagonizo cofu que é de coxinha que jirigon que jiri na saga telekirato em que retata não no chine no genibu no banu de 94.5 tata bu monde abali irina abono wa october afo 2026 seba ine uterugi oku apunono nke na eme kosi watakuru na kage suwe hazi nke meleme na adroma kwa alimozo ni fendozo kalbiliano na nina oban radio 94.5 fukulora adide neke nono adide mlikbo nkwamu ebobu ni ino nki ichirize lopo kifani mewe na agaga the crown prince nyo nyo shini
1: nde kee dada
0: ene me moe
1: ndi nguwe sene oyedo kwe bo email me merege ane kere ndi boni nene ga inti oga droge mma ebe nona chugo zikuwa agi ambetuko nogena nkubo stata kachugo zikuwa na incha ayinkpa nkata onkata nnoko ndi bo kanyinwike ikpata nkata ihe ga balo ndi bo na ndu wani inulu maka na udo bu isi hini ina ebe udo adoro ada enwe aga mneiru ada
0: no shine abu na isu nyisilike na ogene goge urban radio na eme mume ha na eme n'efife tata ịga anọ mgbe ha tiwalụ akụ oyibo nsugbe emume pụtara ihe nke a na-eme n'efife a nke ndị tikpo breaking news ga ewetalụ gị na enwelụ ọgbakọ ndị nta akụkọ na-eme ozugbo ozugbo mgbe anwa fa na-ewetalụ gị ya bụ okwu mgbe anwa ha na-ekwu okwu anwa n'ikuku ka ọ na-eme n'ogige press center dị n'Enugu steeti ebe ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị ndị ọzọ ndị na-anọrọ n'ọkwa ọchịchị ndị dịka Nigerian Democratic Congress, African Democratic Congress, NDC, ADC, People's Democratic Party, PDP, ndị niile na-azọrọ fa ọkwa ọchịchị gọvanọ n'Enugu steeti a bife gbakọlụ wee mee ya bụ ọgbakọ ndị nta akụkọ n'efife a na kosi gbatakwuru n'iji ha na nkwadobe ntuliaka ọdịniru afọ 2027 o wee bụ na ọ dị ka ọ ga-adị uchenna ji bụ onye na-azọrọ ndị People's Democratic Party ọkwa gọvanọ wee kwuo ka o si wee bụrụ na ife o ji wee sonye ịlụ onye na-azọ bụ Chinyaka Ọha onye na-azọ n'okpuru ndọrọndọrọọchị Nigeria Democratic Congress ihe o ji edonyeli akwụkwọ bụ maka na ọ fụta na ije ozi ndị ndọrọndọrọọchị n'Enugu steeti anụnwa ndị otu ndọrọndọrọọchị ndị ọzọ nwee ka o si wee gbatakwụrụ na dịka gasị na fama aṅụ mmiri tọba iko eri ha ji akwado ya bụ ntuliaka mere o ji edonyeli akwụkwọ ka ha wee gbakọ aka ọnụ gụnyere onye nke PDP kafa wee gwa ọra na eze na mmekpa arụ fa na gabiga na oke mmegbu na mwakpo na ife ndị ọzọ akwesịrị ọkwesị na ihe gbasara ọchị onye kwuo ochi ya n'Enugu steeti bụ ife ha akwadoro ma ọlị n'onya ka ha ji donyelụ ndị onye NDC Chinyaka Ọha okwu wee na-ekwu ihe niile otu o si wee mee na ngwụsị izuụka gara aga na etu esiri wee nabata ife na-eme na otu o si eme maka na fan fụtalụ na-ekwesị na onye ọbụla ga-enwere ikike ịchụ nta vootu ya na ụdị ọ chọrọ isi wee chịa na ihe ndị ọzọ kwesịrị ime dịka onye ndị otu na-akwadobe ntuliaka ga-esonye n'afọ 2027 na afọ afọrọ ka ọ ga-esi bụrụzi na fa amamịalị nwụrụ arụ sonye mee ihe ha kwesịrị ime n'etufa si kwesịrị ime ya ihe ndị a ka fa gwarụ ndị nta akụkọ na-efifie tata a ga-ewetara gị anya bụ akụkọ n'ozuzu oke na n'ọdịniru na ozi akwụkwọ ozi anyị dị iche iche nke a ga-ewetara gị n'ọban redio 94.5 isi sekpụ ntị ebe ha gbadokarịrị okwu onwere ife ọzọ na-abụrụ na the crown prince na fa enwero ohere ime ihe ndị ha kwesịrị ime na-abụrụ n'ọnụ na ọ nọrọ na nke ihe ndị a kwụsịgasịrị fa ime na nke ha kwuru na-agwalụfa eme na ihe dị na mgbasa ozi nke billboard maọbụ posta na ihe ndị ọzọ galibiri anụ na ebe ọ kazi njọ bụ na a na-achọzi iwebata tọtịgbuo zọgbuo n'ife gbasara nkwadobe ntuli aka ya bụ ntuli aka afọ 2027 na-akwesịrị ka ọ bụrụ ife a kwesịrị ịnụ na ntị fọzili ife ga-eme eme n'okwesịrị ịbụ a na-akwadobe ntuli aka onye ọbụla nọdụ n'akụkụ nke ya na-akwado otu o si akwado n'ụzọ iwu kwadoro na ka ha wekpụrụ n'ọnụ si na ya bụ ife bụ nnukwu ihe mwute wee nye ha ha wee rụọ ọnụ fa aka na ọ kọrara ọnụ ya aka na-eti abụrụ n'ọkụ ife ji ere anya na ọkọwara nụrụ onu ya na onwekwa ọkụ ife ji ewu ọ raziri ya ọ rarụ mana ọkọ ka anụgodu na onwere ife ji na ya ka ha ji wee tibe mkpụkpọ na efifia wee gbakọọ aka ọnụ tibe ya bụ mkpụkpọ maka ọ bụ na ichetalụ ifu na ha na-emebu etibu ya bụ mkpu na nkuku ha dị iche iche ndị ndc na-eti iche ndị apc pdp na-etinye iche iche ndị adc na-eti iche mana tata ha gbakọziri ọnụ wee tie ya bụ mkpu na efife tata ka wee kọra wee nụrụ onufa the crown prince otu ife gbasalụ ntuli aka ọdịnihu na etu esi akwadobie ọka dabazikwa ọlị na achịchị onye kwu uche ya a na-ekwu okwu ya n'anya iwu eburu ọkwa onye ọbịa mana ọnụ ị na-afụ ihe na-eme bụrụ gasịa ife megasị na otu o si mee na nke faji ọnụ ha wee kwu ma ndị o metụtara ma ndị nọ n'ọgwụ na ndị otie anyị na-ajụ etu a ka esi emezi ntuli aka esi akwadozi ntuli aka wee daba ọkwa ọnụ uche gị ka ị ekwukwa eburu ọkwa onye ọbịa na ọ maka na onye ọbịa ka nọ n'ụzọ mgbe o
1: rutezi anyị bụ ndị ọbịa ma anyị abụrụ ndị ọbịa na anyị bụ ndị nta akụkọ anyị na-agagharị na-afụ ihe na-eme na atịekwe n'okwu ọnụ onwe onye kwuru onye nwere onye kpọọ n'ikuku ofu ụbọchị si m na nọ onye na redio adịnwe ya na-akpọ opinion na otosiri nwe opinion na ihe ọ bụ na ebieju ajụ pụwa si ya o na nsogbu adịrọ
0: mana
1: olezona onye tupu na olezona ọ bụ na onye nọ na studio edulu gị bawa ịma ọfịa na ịmasị ibe m ị ga-asị ya n'ụzọ adịrọ ebe ahịa na-aga maka na ịbụ onye nta akọ n'ịga onefe anyị na-eme program ebe ahụ tupu na anyị nyochiri tupu na anyị emebi ya na anyị maara ihe a na-ekwu anya dị onye na nta akọ na-enwe na ọ ga-akpọghachite onye ọbịa azụ si ya n'ụzọ a na-eje na ọ bụrụ ụzọ ahụ ụzọ adịrị ebe ahụ gagodokwu ahụ ya bụ na otu anyị si eme ya na aka na anyị dadasị na ndị midia na-esete ajenda n'ilute n'oge izu anyị bido tu na-ebe kapara asị gadị kedu ihe anyị ga-eyi a ga-eji ihe anyị na-atụ anya ya na eleshọn ga-abịa anyị kwuchie ya oge ahụ a sị n'ọkwa ka ọ bụrụ na ịpụta ikwu ihe ị ga-emere ndị obodo
0: etigasiwetime ya
1: na ọ bụghọ na anyị achọkwa tigbuo ezogbuo maka na anyị afụgị ihe mee na ọchụ tupu na ihe anyị bido mebe ya bụ na nsị gị na anyị achọkwa anyị fụ ha n'ala igbo na-achọ ka omebe anyị ya bụ na oke a bụ mbidokwa maka na bido kampen ga-ebi ndị kanachi bido ebido aka na-akwadogodo enwebe ihe na-akpọ mega rali na rali na ihe ndị ọzọ na-akpọ ndị niile na-azụ elekshọn na-eme mana ihe na-asị bụ biko anyị na-achọkwado chie anya afọ ka osi ada ndị gọọmenti n'aka ha dịrị ha anya bụkọ n'aka ha dịrị mana anyị na-ajụ ndị maọbụzi ndị na-achịrị ndị mmadụ ọkwa ndị mmadụ bụ ndị ahụ na-eme ihe a biko ihe anyị na-ayị na-efe ya nwa bụ nụra ka arapụ na kmiri oferelazụlọ anyị nne ka anyị bụ anyịcha bụrụ ụmụnne ndị niile na-aza elekshọn ọkacha mana ndị niile si na-aza elekshọn n'Enugu East ndị gọvanọ bụ ndị Enugu East senatorial district Chinyeka Ọha bụ onye ọkụ na-anọ ebe a nna ji bụ onye akpa ugo gọvanọ mba bụ onye ha ncha bụ ndị ụmụnne ofu nkanụ ahụ yabụ na anyị na-ayọ ha ka ha bụrụ ofu onweghị dị na onye ga-etugo ihe ga-eme na elesha ga-eme itigburu mmadụ itigburu mmadụ kịta mmadụ ndị mara agwụmọ ebe ha chọrọ itinye aka na vootu onwere na akpọ na onwe ndị na-amarụ be ha na-eje mana ka anyị ga-arapụ ya maka onye ọba batago anwụ ebe anyị na-eje maka ndị keke na-efe ya n'ụwa ọkụ maka mgbaọkụ maka ndọrọ ndọrọ ahụ ka ndị keke jikọ onwe ha ọnụ mee ka mmadụ ka ha ghara ịharapụ nwoke ejiri ha wee kwara ngwa agha maka na odeta aka aka mmadụ ka aka onwe n'ofe yabụ na onye isi ndị keke na ebe a ka ọ gwa anyị ka a ga-esi wee mee elekshọn na nwa ka ndị keke hụ na ha soro iwu wee mee elekshọn na nwa ka ghara iji ndị keke n'ụmụ okorobịa wee mebiela anyị ha na-eme maka na onye asịra ka enye puku naira maọbụ onye nye ka enye ka o wee rụọ ajọ ọrụ nye asị ya na ụzọ adịrọ a ga-anabata onye ọbịa na-efi ya n'ụwa bụ Comrade Kinsley. Odogwu Ifeoma.
0: Comrade Kingsley, no shine no can ebo nke tata no ban radio 94.5
2: there you
0: is no na dem pa na akwadobe ye di ka ivera kan tuli aka kacha sinke rako dia funa na fa akwadobe no na dem pa ke bia gwakwa ndo tugoku na kafa water kwa I Josepha de ka ndi na kwa ubo obatuntumu kwato no brokwa ohere ha geji we baba alu mo bo choke wala ha hwa jolo agbonyeyi yeso ya bulu na enwerekwa nke elisi alata afeju nke iri chakwa ta echi ogubakwa gi na oke kowa selfo to see fendi de anga kacha sebo bo ometutalo I Josepha de kando ku bala no kporozo ganye gonye kuolu na onye buvu onyisi na ngalaba ndi ne agba akwa ugbala n'okporo ụzọ na-agbanweela ọ bụkwa azụ onye nọ n'ụlọ na-enweghị ụfọdụ ife nwee ka o si wee gbanwekwa otu o si gbanwee agakwa n'iru gwakwa ndị na-akwa ụgbọala nakwa ka o si gbatakwụrụ ka ha malụ ebe asụrụasụ debere ọdụ na ifefa kwesịrị ime na etu a ga-esi wee mee ya wee gbanarị nsogbu ma ọnwụnwa ma tugbuo ozugbo maọbụ ife ọbụla ga-ebute elu obodo ma steeti ajọ afa nnọchinne. Oh no, maram bo ma jugo de ndi e nekwuru ekwu eri oge. Ona ameta kwori mkpuru. Ka ya to no.
2: Ona ameta na mkpuru nke oma.
0: Ejiwe.
2: Ine ha anyi fu na governor anyi try. Oru le nugu oma mma ndi keke suru kwede ketoke. Ndekwe na anyi hede ka tamina. E ma na enugu adiburuta. Na mbo ba ba ni park ifucha akwukwu orange na akwa banana. Nke ga to mmadu na ni me park. Bo ugu ga amage na ugu e mi cho gbo to ha ya na. Ma na ebaze na ta ebaze na ebe nwa bu park keta ifu na aya nozi na obodo oyibo so ndi keke so na keta oke ifu kwa na heba ha ma na ha bu bona keke riders ara ku na hele na hele
1: e ma anche blessing congratulations na inwell commissioner of na minister of transport
2: of course
1: maka na acho ka in sig congratulations maka na onwele mbongo wacce kwa na ina ma na ha di de nebi de djem na ina ya na ndi keke ina chitata ha bu mu klubia mukrubia afọ ni ni ri ni ofuma na agba mbọ ofuma ofuma gwa na chi ha ma reto ode chikwa wena you are that wena jugu ke do it is a hazi ofuma na kita a chigu kuna mili nya bi gbasara ntuziaka ka ha garebu ndegeji we we rajolo kama ka ha kure ba ha ku blend a geji na ehe na ndanu na ha nwere zibu ndi ndu
2: ha neze mamma no dịka introduction si ga mụwa bụ Comrade Kingsley Ahanede onyeisi ndị na-akpọ ụgbọala keke n'Enugu steeti ndị ụkwụ ịtọ eji m ohere a na-asị ekele dịrị Chineke bụ onye kere n'igwe n'ụwa onye nyere anyị ndụ ruo n'ụbọchị taa na-agbanyere ka Naịjirịa si debe iru mana anyị na-agakwa n'iru ọ mmadụ ga-emezie na ọ bụrụ Chukwu ga-abịakwa mezie ya maka na mmadụ mebie ya mmadụ emezie na-ekenekwa onyeisi ala anyị n'Enugu steeti bụ Governor Peter Ndubuisi mba na mba ọ na-agba ka Enugu steeti wee yie ife onye na-edo anya nketa ọfụ na ihe ọbụla bụ mmemme a na-eme a na-asị na Enugu event center ọ dịrị izi so anyị kwesịrị ịdị na-akwụpụrụ aka na ndị keke sokwa na-akwụpụrụ aka maka na ọ na-enyere anyị aka ndị keke na-akpụtakwa ego ebe a nke mbụ bụ na ndị keke Enugu steeti jikọrọ aka ọnụ si na-enwere ebe ọzọ ha na-aga na-enwe ihe bụ na ndị organization ji aka ha na-ese na ihe ha chọrọ ime. Ọ bụrụzi kịta bụ ihe a na-abịa sị okenye ya pụọ n'anwụ, ị na-anya ọfụma, ị nene ebe dị gị mma, nene ebe na-adịrọ gị mma. Maka na ọ bụrụ nkwa a na-ekwu ụmụ nwaanyị n'elu bed bụ ihe a ga na-ekwe kwa afọ kwa afọ. Onye ọzọ batakwa, a sị na onye nke anaghị achị ọfụma, ọ pụkwa. Onye ọzọ bata, a sị na ọ dị achị ọfụma, na onye nke ọ chịrị ọfụma. So ụmụ ihe a niile bụ nsogbu anyị na-adị na-enwe na ndọrọ ndọrọ. Mana emego m ka ndị keke niile mara na kobo kobo tọrọ tọrọ a na-enye bụ jọs iji wee rie nri. Ha ncha ma na ebe a n'ofu restaurant naanị i richie 10,000 a plate. So mmadụ nye gị 10,000 naira a plate ka i were wee mebe zanga zanga, emechekwa ihe ị na-eme. Ọ na marakwa amarụ na onye ọbụla eyi uzuru nụọ ọgụ, na-anọchi ọgụ onye yuzuru wee nụọ ọgụ, ama ntinyekwe gị. Maka na ọ ma na ya tinye gị, dị ka ga-erukwu echi sịkwa ya ọ na ọ bụrụ gị nụọrịa ọgụ. So onye kweru ka e werie wee kwa mgbọ, one anya na azụ na-elotekwe na ya nwere ezinụlọ, nwee ụmụaka, nwee ụmụ nwanne, nwee ikwu na ibe ndị na-enekwesị anya. So n'ihe nketa na-abụ ọrụ uche onye mara asụ ọsụ onye ikwe, onye na-amara asụ ya subiri ụkwụ. Maka na agba mbụ ọtụ n'ogwe, agba ebe ọtụ n'ogwe, agba ịtọ ọtụ n'ogwe, ama m na ọ bụrụ ogwe ka a pịara akụ. Anyị ejigoro aka anyị duo nwaanyị ndụmọdụ onu ma na Enugu steeti keke dịka onye abụdị bụcha ọkacha ibe na Naịjirịa, maka na esigo n'ebe dị iche iche wetara anyị ihe a na-akpọ awọdụ n'Enugu.
1: Mana tupu na marapụ gị, esi na onye na-amara asụ ya suju ya suju ya suju n'okwu.
2: Ọ
1: kara mma ka ọ na-ete ndị mara asụ. Ọ suju okwu, o nwere nke onwezi ọ mụtaziri n'aka gị.
2: The Prince biko, o tege ebidoro abụ asị onye na-amara asụ.
1: Ya
2: chọrọ ebe ọzọ ọ ga-asụ ka ọ dị mma. Asị egbe beru ugobero, nke siri ibe ebe na ya gwa ebe oge ebe. Mana nketa anụnwa, azịzikwere nkwụkwọ wazie ha, bikọs na ọ zikọba onye nke ọzọ ebe ọ ga-ebe, o jezike ebe ọ ga-anwụ ya ebe mmiri ọkụ na ata apịapịa dị. So kịtazi bụ onye si nwanne a nọ na Chineke nna m kwachasịa ya nkụ. Ntụziaka nke ahụ anọwa m ga-asị na ndị niile na-eme ka afọ ha dị ka ndị ga-eme ọfụma, echekere m na ihe anyị chọrọ ịdị na-afọ naanị bụ ihe mere, ihe emepụta, ihe afọ n'anya. Maka na onye na-ekwe gị nkwa na ya ga-enye gị jeep mana ifube bicycle before, o zikokwe na nkwa ahụ na-ekwe gị tere aka. Ọ ka mma na mmadụ enyego gị bicycle, na-ekwezi gị nkwa na ya ga-enye gị moto. Ị ma na isi bụ onye nye gị bicycle, ọ ka ga-enyekwe gị moto. Mana nke a na-abụ na enwere onye mabụ gị before. A na-ahata na ahata mmadụ agbara basị na a ga-enye gị jeep. Onye ahụ na-ekwete nkwa na a ga-enye ya jeep. Onye ahụ n'onwe ya makwa ihe. So ihe a na-abụ ọrụ uche, ọrụ ndị okenye. Mana agwago m ndị keke bụ ndị nke mụwa na-achịkọta tata, a sị m hụ onye ọbụla makwasị onwe ihe, egbukwene nwanne gị. Enugu steeti bụ ofu obodo, bụrụ ụmụ nwanne. Ị na-efe anya fụ na isi na akpụ ugo nke Nkanu, ijebe akpụ ugo eze nke Oji River, ọkụ ya ijekwe. So many places na Enugu steeti nwekwara akpụ ugo. Ị bịa na Nsukka, ọ dịkwa m ka enwere ebe dịka akpụ
1: ugo.
2: So inyechi ụmụ ihe a ịfụ na akọwa ka esi bịa ịfụ na anyị cha niile bụ ofu ihe n'ọkwa ofu nne na ofu nna na ọ na nwayọ nwayọ ka o ji daba. Mana akọwabịa akọwa naanị ịfụ na igbo ya na-akpata anụ nghata si nemesis osi ebe a bịa. Maka na ọbara nwanne gị ka ị na-ebu dịka nke na-esi gboo nwanne ya. So na onye ọbụla na-eme ihe ọ na-eme agwago m ha kpachara anya. Nke kacha nke bụ na ebe enyi na-abọ na-anụ ọgụ na ihe na-ata afọ bụ ahịhịa, ekwene ka ị bụrụ ahịhịa. Ife enyi na-abọ na-anụ ọgụ gị mee gịnị? Gbacha na-akụ jere ebe ị na-eje. Ha gbafelu, ha nwaba ahịhịa gbafelu jebere onwe ha, ha ekwena. Okwu enyi zọ n'elu ya mapụ, ọ zọọ ya n'okwute. Ọ na-abụrịa Prince. So ihe m na-ekwu na bụ na agwa m ndị keke sị ha, taịm a bụ taịm ọnwụnwa na ihe dị iche iche. Anyị gbakọ ọnụ ka anyị kwekọrịta dịka ihe bụ isi sekpụ nje kpọta na redio hasụ tata, ka mbe ka ndị keke wee ndị nke na-amarọ ka ha marụ bịa na mgbe mbụ na anyị tụnyeburu ụbọchị anyị ga-eje ịkwado izukọ onye isi Enugu steeti bụ gọvanọ Peter Ndubuisi Mba, obi aṅụrị anyị n'ebe ọ nọ. na nke mbụ bụ na enwere mgbe ọ dị ka gasị na a ga-akwapụ ya bụ nwokorobịa na-eche anya wee sị mba na akwapụ a ga-akwabanye ihe n'ebe na ha ga-eso wee keta oke n'ihe ọma niile o mere n'Enugu steeti so lachata ọ bụrụ Greece ka ọ bụ ọ bụkwa nna ọ bụ honey na anyị ga-eso lachata a ka na-ekwu nke a na-ekwu e nwechara nkwa ndị o kwere anyị fụrụ na ha abịa na mmezu maka na ọ bụrụ ihe anyị ga-abagwụwa ọnụ so n'ihe a na-eji iji nye ebukpe ekene n'ọkpara skwia anyị tinyere ya bụ ihe na wiik nke gara aga wiik na-abụ gara aga ndị keke niile dawe onye ọbụla dịcha hapụ na aga aga mechezie ya bụ nwa amadi wee bụ na-enwe ebe ọ na-aga ụbọchị ahụ o wee si biko si hapụzie ọkwa anyị nwaji aka anyị jegbu ya na anyị chọrọ so ọtụgharịzie ihe ndị keke niile na-aba nwaanyị ọ ga-eji wee dịo taa anọkọta anya sịkata na aga eje taata anya eji ezi ụtụtụ mechisi ọnwụ jee gbakpara skwia si na ha ekworo na a ga-eje fụ isi ya so anya ka nchọ ka m gwa ha na ya bụ ihe na ọzụkwa satọde nke na-abịa bụ 17th of October ka onye ọbụla n'ime ndị iwe na-ewe ka iwe hapụ iwe ha ka e wee gbasara ha ozi ka o kwesịrị
1: ịmana ihe kacha jụọ ya afọ ebe a bụ na nkata anyị bụ nkata udo ka ndị keke bụ ụmụ okorobịa ka ha jide onwe ha aka nwụha onye sị mụrụ akwado na ọ chọrọ ịkwado kama na anyị na-ekwu na ịkwadobe mmadụ ekwekwena ka ejighị m eme tigbue zogbuo nkata anyị na-akpọ na-efe ka ndị onye ọra jide onwe aka na ka gị masịrị na-ebezita na n'oge anyị na-abụọ na-anọ na ihe ndị na-ata afụfụ ya bụ ndị nọ n'anị ya bụ afịfịa anyị abụrụ afịa mana oji ekwu ekwu okwu ya bụ na kedu etu isi wee fụ okeke na ị na-ekwu anyị na-achịkọ ọ na Enugu steeti ka ọ na Enugu siti ka ọ na Enugu steeti n'ebe niile kedu gwa anyị ebe ngalaba
2: gịdịgasị anyị mere nke a ka ọ dị na ngalaba anyị mechie nke Enugu na Nkanu East na Nkanu West na Udi na Eziagụ ọha bụ ndị ga-agbakọ ọnụ wee bịa n'ọkpara skwia ịma na Nsukka Nteka a ga-eji mee nke Nsukka Ijea mana ndị nke agodo bụ ndị nke na-agba n'ebe dị nso n'ime Enugu ha niile ga-abịa n'ọkpara skwia ma onye enu ma onye ana ma nwaanyị n'anya keke ma nwoke n'anya keke so ihe m ji sị ka mee ka ha mara ọbụ ka ọ hapụ dị ka anyị agbara nkịtị si nsị aka ọ na-enwe ezi ka esi wee tinye mana onye isi si na satọde na-abịa na ya ga-anọgide gbam na anyị bịa na ya ga-anabata anyị ọnya ka anyị wesị ka anyị jiri ohere a wee kọwara ha ka hafụ ebuere ụbọchị aha sị na enwere onye gwa ha maka na nke ọzọ na agwachara ha akwadochie ịmara ya afụrụ agwụ anya afụrụ agwụ mgbe niile na mgbe niile na agụ na-abịa so nke taata anụwa bụ authentic one onye ọbụla kwado ọfụma bịawa ọ na nke anabụ ihe a ga-abụ anyị jee ya ije chie ya anyị afụ onye isi anyị kenee ya eche ya ukpe ekene anyị anụrụ n'ọnụ okwu ya
1: mana onye na-eje na nke eze a sị na nkịta nkịta sị na onye na-esoro onye anyị fukwu bụ na ọ bụ na ọ gbara agbụ ọnyụ anyị mana anyị ma na ogu na-eje ịhụ gọvanọ na unu nwere inu bụ n'obi oge ana gọvanọ ka o mekwere unu o nwere ihe unu na-atụ na gọvanọ nwere ike imere unu maka na ya na-akwa bụ social contract unu na-atụ anya ihe gọvanọ ga-emere unu na ọ bụrụ na na-ajụkwukwu jee fụ ya
2: nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ihe bụ ihe gọvanọ kwugoro na
1: mkpa unu gasị
2: o kwugoro na ọ ga-eme mana ihe bido anyị ejegodo ọkpara skwia bụ satọde ebe anyị nwa bụ ndị keke si na anyị na-eji ije nye ukpe ekene n'ọkpara skwia ọ gwụcha ebumnobi anyị bụ anyị bịa anya si ya gọvanọ na anyị na-ekene gị n'ihe niile imego gwachaa ihe niile bụ ndị o mere anyị laikịrị dị anyị mma na arụ ihe dị anyị mma na ezhi anyị ji laiki ya anyị agwachacha ya kenechi si ya ọrụ ọrụ marụkwara gaa n'iru n'ebe ị rụrụ nke anyị ka ga-arụkwa nke dị ụta maka na eto dike na nke o mere ome gịnị ume ọzọ so enwezikwere ihe o bu n'obi inyekwa anyị ihe a dịkwara anyị na nke emere eme onwere ọzọ ihe ọzọ chọrọ ịtụkwasịrị anyị wita obiọma a sị na onye na-enye bụ onyinye ka ọ bụ anyị bụ ndị na-anata bụ na tanel anarakwa wee na-ana kenekwere wee na-aga ekene a na-ara ibi enu
1: afọ nụbụzi na taniel ọwa dịde nweke nwee ike iji gwa na ọ bụrụ ka anyị kwụpụ ekwentị ka anyị ma na mgbe ahụ nụbụzi na taniel ọ bụrụ ozu nke
0: emokona ana ekwe odika odisi go mfe aya ihe ni na abukwo no ko we di maka ni maka di mma obodo ikwusi ife ni ni ikuru mana anuro mo mbi isi na enye go ha ozuzu itu aga esi we me ya bu ntuli aka akọ nwe ke nwe go kesi we chi ko ba emume maka nkọwa ife ha ha kwesiri ibu n'obi ebum n'obi ha na nkwadobe ntuli aka for 2027
2: nke mbọ bọ na
0: na agupusia fe kwa na ke love alu ajọlu na maka eme olu wansi ego nye mmadụ si aka wee megbu onye dị itu onye dị itu maka na ọnọrọ n'otu ndọrọndọrọ ọchị ọ na-akwado maka onwere emegide na onye ọbụla ga-akwụ n'ofu ebe na-akwado ofu onye onye ọbụla wee mee uchie onye bụ nke onye chọrọ ome ya ka nna ajụ arapụsị ihe dị na etu esi akwadobe na etu isi adụghị ọdụ ka ha ghara iwe ịrapụ onwe faka ewelofa wee ruo ajọ ọrụ mee tigbuo zọgbuo na nkwadobe ntuliaka maọbụ n'oge ntuliaka kedu ihe ndị ọzọ imegolo dịka onye isi iji fụ na ha chịkọrọ onwe fụ ọnụ dịka ụmụ amaala obodo jide ikike ha nwere bụ voters card wee kwadobe ntuliaka nwa
2: anya bụ ihe m chọburu ikwu na mbido asị m na onwere onye na-amarọ na ọ bụghị ikwugharị na street ma ikpogheri n'obodo bụ isiokwu maka na e nwere ejimmara eji amụghị atụ vootu maọbụ ntunye yaba aka ọ bụ na ị na-aja dike ero ụbọchị vootu ọ bụ na e nwere ihe iji n'aka ihe niile mere na n'iyi na nwụ ọya bụ ihe izu anyị mere anyị bụ ụzọ wee dochie na anyị gwara ndị otu anyị niile onye ọbụla ji eme gịnị kpata voters card and na ụmụ ihe anụwa so na ihe ga-eme ntunye aka ị nwee ike ime ịtụnye aka ma ọ bụ wepụta onye bụ ebumnobi gị maka ọ bụ na obodo niile na-ekwere gị oyoyo ero ụbọchị vootu nwere ihe nwa akara eji ama na iruru oge isi mmadụ nwa gabazie eji ọ na-aga so na ya bụ ihe izu anyị bụ ụzọ wee mee mechezie ya mekwe ka ndị otu anyị wee mara na anụ gbuo ofu ofu gbuo ya ofu ofu ejikwa n'ụsa ụsa nkịta adịrọzide mma ka a na-akọwarị ya mmadụ maka na ihe emeketego ọha na eze amarụgo ka o si dị onye chọkwanụ ka e jiri ewe mebie mana nke anyị mana bụ na anyị agwago ndị keke na bụ onye ọbụla anyị nwetara eji wee mee mpụ anyị na gọọmenti ekwugie anyị na ndị nchekwa obodo ekwugie ha agwago msị m njekwa gwa ndị otu m na onye ọbụla ha fụrụ eji wee eji mee ihe ọbụla ma gwa na ọ bụrụ eji gị meghe na-eje nga na ọ gị bụ onye ejidere maka na onye jidere ihe eji egbu mmadụ n'aka ka a ga-ekpe ikpe na kootu maka mmadụ sị gị ji egbuo mmadụ egbuo mmadụ a ga-ajụ gị sị gị ngwa gbuo onwe gị ka a manụ ka ị ga-egbukwa onwe gị so na ihe o metakwa bụ n'isi ya a ndị emego m ka ha marụ na nkịta abụrụ oge tigbuo zọgbuo ọ nagodo eme ebe ọzọ nọ ndị nke m na-achị ka mma ndị m na-achịkọta onye ọbụla jide nke eji shie nke ike onye ọbụla dụọ nwa ndụmọdụ ihe niile ga-adị mma dịka m na-adụ ndị keke ọdụ ndị ọzọ na-adụ nke ha ọdụ efu na ihe niile ga-agbakọ ọnụ
1: ka anyị nụnụ ndị ndụ n'ụlọ maka na nkata bụ nkata hicha ka udo chia na Enugu steeti ka emee ntụziaka n'ụwa ka anyị ghara inwe tigbu ezogbu onye chọrọ ịkwado ya ga-akwado onye jisikwa ike ma nye eme na imeji na ya bụ na akụrụngwa maọbụ ha ga-eji wee mebi obodo mebie ndụ mmadụ daalụ kensili maka ọrụ ị na-ala iPhone aka mgbe ịbanye na ya chiwe ndị keke na ịnwere ezigbo obi na ọrụ ndị keke jisikwa ike ọna ịma na agụfe bịa na ịbịa na ikuku anyị ga-ana jiwa agọ ajụ gị ka ọka agụ makwa na anyị na-enyochikwa ihe na-eme ọnwesị mgbe nwere nwesị ejidere m keke m na m nọ n'ime ya ọ nwekwa ihe onye nwe me mkpọ gị na fon si gị na-ekwe ihe na-eme ebe a isi m kedu onye dị ya nsị gị nọ na t junction isi m nwunyegodo onye fon nye ya fon debe asị m biko mgbe nye abụrụkwa na ọmụ rapụ ka anyị gabazie ugboro m one na-eme ya bụ na-afụgo m na iji ndị keke ọfụma jisi ike dịka ndabata na ndị ọbịa
0: 0916004945 comrade Kingsley aka m ajụkwa gị na nkwado ihe niile na ndị agbakwa mbọ na-azụpụta ndị ga-eso ụkpụrụ gị maọbụ na ịhazicha ihe wee nyefe nkwaọlị ndị na-azụpụta ya esokwu ụkpụrụ gị ka ọ ghara ịbụ mgbe inyezi ala efe ife niile etie
2: etie
0: etie nwezi ihe agazi aga
2: aka nkwụ dịka enwere oge m mere njem emere m njem mana enwere onye mana m mere njem maka na ndị niile mụ na ha na-arụ ọrụ amarụghị ihe m chọrọ na ihe m achọrọ ihe dịkwa ka ọ dị mbata infact ọbọzọsọ mụ na-agazi kọl ọbọzọ naanị m na-agazi kọl onye ọbụla jizi fon nke akpọọ gị n'ihe akpọ bụrụ na onye aha adaghị iwu a sị hapụ onye aka ọ gaba ebe ọ na-aga onye bịakwa na ịna gị ihe na-ekwesịrị ịna gị a sị gị mba ọ bụrụ ihe gọọmenti kwuru gị na ihe iwu kwuru so and ọ bụrụ ọsọsọ na ndị na-arụ ọrụ gbanụ gbanụ keke maka na anọkọta kịta ịfụ ị na-ehe anya enugwu ịfụ na anọkọta mmadụ na abụmọ ịta agbakọ onwe ha ọnụ chịrị ofu yunifọm yiri sị ka ha jemebe ofu ihe anyị na-aji nwanyị nwanyị achọpụtacha ndị a niile enwere m ndị ọrụ gbanụ gbanụ na afọ maka nke a ndị m na-akpọ monitoring team anyị anaghị echezi ka ọ bụ ụsọ gọọmenti na anụ ọgụ a maka na ihe ọbụla emere kịta a na-akpụ gọọmenti n'ọnụ mana anyị nwabụ ọnwụ na-egbu anyị anya bụ ihe na-akpụtara onwe anyị nsogbu mana kịta anụ nwe onye ọbụla kere nkwụcha iji efu na-agwụta mena kịta efu na ịma nọgata efu ndị anụ a na-agba nọgata asị ka paakị a werezi ọka redio resept ọkwa efu na ndị anya na-ekpochefuchego ha ndị bụ ntụrụ uwe na-akpagharị ndị amara ebe ha na-ana na ebe ha na-aga ijide fon na-aza kọlụ n'ime moto debe ụta ya maa nọha ka ị na-enye a tinye aka na wu na afụchara gị fon tikepụ ọsọ iji hụ na holy ghost na efe na holy ghost tọgbọrọ onwe na ebe niile mere gịnị dị ka ebe a zara azịza ha kasịkwa na Enugu bụ welcome new Enugu in Nigeria
0: adịma 0916004945
3: ekenere m nke ikene ndị niile nọ na studio so ihe na-ekwu nke m bụ Enugu steeti ga-abara anyị ncha
0: onye ka anyị kenere kere ebe isakpọ
3: oke ọhụ tọnkọ
0: ụtọnkọ
3: a sị m nọọ ụtọnkọ
0: ụtọnkọ ka isi akpọ
3: mba a sa m bụ ụtọnkọ
0: ọ dị mma ụtọnkọ kere ebe isi akpọ anyị
3: esi m n'Enugwu akpọ
0: Kaniru
3: oke ihe m na-ekwu bụ na ndị ọchịchị anyị ndị otu ndọrọndọrọ ya dị political class ha were ya nọọ nwayọ na kofe rọrọ arụ zuoro anyị ncha niile nri mana ihe na-erutekwa m bụ na ihe a na-azọkwanye ha abụrọkwa n'ọka apụta ka emesie obodo ihe a na-aka kọmandị black pawa tu opres de po naesisi apc nọ n'ọchịchị a na-ayọ ha biko na cost of living dị high n'obodo a ha ncha niile agbachite nkịtị o nwere onye na-ekwu okwu n'ihe ga-eme ihe wee dị mma a ga-akpụ ya ọchịchị demokrasi ka a ga-akpụ ya ọchịchị nchigbu ọkụ ya ka ha jikwa wee chie ọnwụ na-achịkọ ọnwụ egbu ma mmadụ eme ihe niile opresi opozishọn ha gwee kọntinu ọkwatawakwa ụmụ ogbenye afụfụ ụdịrị ihe ọ dị mma ọ bụrụ na a na-astrọgụl ihe niile a abata ka a wee mechie obodo okwetu na-eti mana nke a strọgụcha ihe niile emeekwetụcha ọbara niile mecha ihe niile abatakwa akpawakwa ndụ a na-achị achị afụfụ so ọ bụrụ ma mụ ọjụrụ ọchịchị a ọwụọkụrọ ebidoro ịnapụ ndị apc ọchịchị a by all means mana ha bụ ndị ndc and ndụ opposition ọkwa ha bata ha ga-emekwa ihe dị iche ka ga-etokwa the line of ndị nke anụwa ha ga-ejikwa aka nke ndị aji ka ha ga-ehe chenji mee ka ihe dịrị ndị mmadụ mma so onye maka nna si onye ọbụla dọkt
4: Adide na the conference na comrade biko ekele duro no ekele dru ndi nile na anga yi nte aha mbu Elder Igwe Austin nke mbu na mkelere onye odia unu nwe na studio ni ihe nile okowara ayi ekele chineke na ndi keke na emezi ofoma na ochichi ya mana biko enwe ma ajuju nchori ju ya biko tupu governor ayi ugbu ene mo ofoma ima na o na eme ofoma in so many other areas tupu obata ego ne ka ndi keke obula na ba na enugu na akwunye government ede tata ego ne ka ha ka na ego ne ka ha na akwu ya gbagede aye zuku ka I maru fodu ga ya nu na onye keke obula na ko for out 600 ufodu na sai 700 ufodu na sai 500 ka I chore no from the horse's mouth e ga gwa ndi enugu ego ne onye keke obula bukta keke aba for money to living na